0: Alima, Alima,
1: Sara shamwari yangu.
2: Ingano siripi kugarisika, uye wechipeza mabankea, unotamba?
1: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo, ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zakona ziri kuitapi nge kudura.
2: Audiki ngei murio we shingia ngia no shiropa shi huku. Jaka chipa maningi uye, jiri nyore kushona.
1: Shingia ngia no shiropa, kurea kutiaona no shifarira.
2: Ano shifarira shangwari. Ngeje kurya zviri nyore asi viskaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
2: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengi yenu zviropa zvehuku.
3: Alima.
1: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idhikai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo.

0: musati maenda ndupe munga siye kuna iyo majaha pabuti na mabambu wao
1: upango mezi mangogu tinguango adesome na maipa muzi chadipozi mashamali tola mashamali ano nekafuwa kama wadi tola mashamali ango nade mambafa nchawa adri cholo nchawa nade ni nchawa wana mula ando nekafuwa na maipa muzi adri kiwewe ungana kopi ngwa kweko kwa pali pasa koko cha mula ando nchi mula ando wata la awusi tinguwa pieri Jimangua kaera, jimangua ngongo mahala hao. Anto zoni katoa sisi nini. Akwa nse kupinga, avere nge kwa njirona, mura ndoku tuwa chango ni meri. Anto ango manana njadi ni, aninga siwa mpango majada ni angu ni.
0: Mm-hmm.
1: Ya ango si, jumeera anazali.
0: Maita basa masala kwa jindepo?
1: Ya mbongo pambenina basa anazali, siku zika.
0: Mazita, wadikani padoko na padoko, mazita wa Armando Mzengendwa kubudida kumuda sera sound. Izi tiri pakati, wadikanwe, pa 84-80-27-63-8. Machibesa kudeka?
2: Machibesa kudeka wana zali pakistani.
0: Ande, marati tinishwa nimwe? Nishe tala nongo imwe. Nishakudeka jari nga tipende vyo mazinji baba zina na pwana mulipo imwe.
2: Ine zina njine Fernando zeka sari chipizire. Ndrikisura chipindongo.
0: Ande wa Fernando, tipende vyo mazinji maititika, musoro masoko mauva.
2: Masoko nda kutaka marikese chima zamkira kwa chivudiria. Maronga sobe kwa jaha mkenda makira ilo kwa kila baba. Kwa nyumba, si, anadjetu kwa chika mishu.
0: Okay.
2: Aka ito ni kitu wache huko, kumshini kodi kutirambo, mtenga munyu kodi kutengao. Sinaita?
0: Sinaita
2: misi, na wae problema na.
0: Wanatendirika kutu waite.
2: Kwa nama kumpunza zaire kutaite nisayo, kutuoenda pacheo. Kwa nito kuzuzita.
0: Apo tingaiti pinango pale baba, hazafungi tayo kutimwanai uya dawada utura mpandu wangu hine?
2: Kadezi, hazafungi hini, kutuera kutuera, ui ni mayu wache. Ile ndiri babu wake kupatira bi.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Apo papo tunazaita kuti penango pale mudagala imwe baba na mai mudagala papo na wana wanuo penango pale mai munywa dipera penango pale ndi muliwa muna time babu kuti apike pindu ufu apo tunazaita kuti abvunze mwana wacho kuti penango pale Nazario mumbamo hamchina ufu tai mumbamo haona suspense tendeke kugura penango pale tende naye kupei kia pesa nayo kuti penango pale tendeki ya gula munyu zinataka kuti arange kuna mwana wache kunoti inepo hazi tendeki hivyo tai
2: ya mazibandu mwana anayo mazi kizio kuti verdade ya kani likicho bale anayo au na ufunza una mbo singu wapa tende kapenga munyu tisimuli
0: kina
2: ita mesho wana sari
0: hapo angata tati mdala mdala ya hanyangaliri kitene masoko nengene kuti nfanyu kwenda kia mwana wangu kusia ini ndiribano
2: nao kumia kendo kia vunza mwanaya kuna kabako masoko anangaguma basi kani hapana si mkondo kati ndika tinga mwini mbambu wa tinaga inazina mbizeno wa lero unono ekao vunza mwanaya kani ya unaoma kuma chana ndika tinga mwini jino hizo aa andika purpure mwanaya
0: ne chakudeka abo musoro okrati mubvunzo unango uli apa uyo kuti nyumba njibodziene yesekasiana mapanda mukatimo umo nkuranga kuti zvinaita kuti inione ngana jaha ndaonawo shamwali wangu uko penu ndatorawo tingati pale ndaonawo chingole penu ndaonawo nyakwai ndoya naye mumba mumundo svika momo obvine ngati pine mumba mushamwali ngati pine mumba mutoenda mukwatuma tumoto svika tedeto chedza momo tuchiseka hehe wabambo vatwali kundulira nangu zvinaita kuti nkabe
2: Iyo anazario. Ndiyo ningeronga zenge nda yufamati. Uno patri kuno kukuzona daro kumtunure. Kata jawa ana nyumba yake. Jawa natola shangaro wacho wikambele ya wakila problem. Kaita unpene kwa nikusigati. Ito yeseto kumasigati meji zimbo zimbo zisona jizizano kakwa. Mas, se não me dita, mas eu quero que me chamar o cara da minha mão, mas isso me dá um tempo. As zico fala com bom, mano. Ah, para aí que eu não vou ter a minha papa zico exana. Só que, como de treinevo, nenhuma de treinevo, é para não maneirar a minha, não duvida, mas isso me dá um tempo que suba.
0: Ande mkoma. Apo pana unango masoka kutiliyare.

Tikae mberha wadikanwe na Nsingano kana kuti Alberto Enrique Jinsingano mumachibetsano aya na nyimbo iyi echibve pansi pano apa pashupa muna mwawe tsvamushe kuti ndiende kuna iye baba kuti pano ndiende kiyapuma ndibate ichi chalamba ndibate ichi chalamba wadikanwe wadikunirira kwenda uko munguwa mapindi loke kumbiri kuna ngala tusia mpanundusira kuna iyo nyawo yatu maningirisha chimanyika nishiranga pa izo zisere na mapindi makumi mashanu na manai kulanga kuna uko ndari kwenda kiatola nyimbo iri kuya mutambu ya kumbiwa na Jose Abril Jack na dungu wachina iro maroa brother nyimbo chibvine oman simba na pia kulukuitatwa iwe shingirira

0: tu amor.
1: Alima, Alima,
2: Sara shamwari yangu.
3: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
3: Aubiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
2: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona nozvifarira.
3: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
3: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
2: Maikuru, nyama sindabika murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku.
4: Alima.
2: Maikuru.
4: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
2: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo ukwakawanda.
5: Mais amor, mais vida.
6: E tanto amor.
5: Mais vida, mais amor.
6: Mais vida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: tu amor.
1: Alima, Alima,
2: Sara shamwari yangu.
3: Ingano siripi kugarisika, uye wechipeza mabankea, unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo, ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zakona ziri kuita penge kudura.
3: Audiki ngei murio wezingia ngia nuziropa zihuku. Zaka chipa maningi uye, ziri nyore kuzona.
2: Zingia ngia nuziropa, kureya kutiaona nuzifarira.
3: Ano zifarira shamwari. Ngeje kurya zviri nyore asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
3: Nditembe shamwari yangu aona achaufari.

0: amor.
1: Alima, Alima, Sara shamwari yangu.
2: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
3: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zako na ziri kuitapi nge kudura.
1: Aubiki nge imurio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zagachipa maningi uye ziri nyore kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa kure ya kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke ziri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaro.

Varipo varikuti mfakazi chokwadere chamuri kuvereketa imwe. Andini pinda vereketa. Zvabva kuna mambo vonyika. Kuna mambo vochisungo frelimo. Ino zvakadaro takuti dakara nyemese muAfrika. Dakara nyemese munyika yeMozambique. Ngokuti chokwadi chiri kubuda pamhene. Chokwadi chiri kubuda pamhene mwana wamai. Umwe noumwe otonasa kuziva zvaari ndizvo. Kunoramba vanozoti ndadhivana nomunyama. Ngenyingano wakazviita asi hapana chaakaita.

0: Noti baba Horacio Jaime, maiti nini chichemo changu achiziki. Mambo Daniel Francisco Chapo vari muno, maenda ere, mainge yovo ere kumsangano. Kuti mupire chenyu chichemo, risina inye hazo, ati vanopurukira Radio Mosambiki. Takuti tende kuita mabuyo na baba Horacio Jaime kuvira pa Vila Nova mudhorobha rochimoyo. Makapurukira Radio Mosambiki vanyino zuva rakanaka.
1: Tinoti mese makapurukira Radio Mosambiki tadivana zve mukati muchirongwa madeko o Radio Mosambiki mukati mumabuyo kusiyana siyana. Ikuno ku Radio Mosambiki mukati mumabasa ochindau garanye makaziva kuti tinowanika tiri pa 292 metros onda media, frequency ya 2026 kHz. Vamwe vanotibata pa 96.6 MHz, tiri kuvereketa ngo FM. Munopinda pa internet munotiwana pa www.rm.co.mz kana kungwina pa Play Store munyora RM Play munotiwana. Baba tinoda kuti bhuye navo nyamasi murimi na nyamasi avasi kurima. Ndinoti baba Josi Kuzina.
2: Horacio Jaime.
1: Baba Horacio Jaime, ndimwe votakagara takaziva kuzwa kuti Minas do Ouro.
2: Sim, eu sou Minas do Ouro. O projeto está iniciando, nome que está timbrado em Minas do Ouro. Esse nome está expandindo, eu a reforçando o pessoal que dia vai ser verdadeiro mina.
1: Tinoziva kuti makabvira kare nokare. Ngoipinda ngariro yemunayo muchiti ngorimweni zuva uchazova mugodi.
2: Inini ndinofara kurima, ndinofara kutamba na mataka. Wantu wazinji wanodadira mataka. Mvunzo wangu nduyu, wakafa wanoenda kupi? Walikuenda pasi ngei wanodadira mataka? Mataka yanotipa kucha, itikafa tukuchengetekwazve na mataka. Ngatishandei na mataka. Mataka haya yedu yachiri musikana, yasati yamesherwi na wantu akawanda. Tengu titi tishandise pasi, tiraramise wana wedu. Wana wedu wari kufunda, ngatisamirire guverno kuti mwana angu afunda anozoona basa kupuwa na guverno. Wantu wazinji wakafunda, pasi takapasiwa na mari. Wana wafunda, ngati wafundise kuenda kumunda. Ii nyanye nyanye guverno ikataola zvakurima zvakurima, ngafambe kuona ndiani ari kurima. Nawe kutaura mugabineti guverno, ngaifambe kuona ndiani ari kurima di verdade. Iyano dei waripo wakamirira kuti ndinopuwa mare na guverno, inina ndimirie kuti ndinopuwa na guverno. Guverno inoya zondisikina ndina 3 metro za kufamba, ikazondi kuba ndinoenda. Ndizvo zvangu ndinotaura chete kuna chitatu.
1: Mavereketa imwemwe munozvo muri kusima zvakawanda, muri kusima chino chii?
2: Ndiri kusima milichi. Milichi zvanda gore rino ndakumpiretani 100 planta shuru chamiti emilichi. Mipurango ndina meyo ikita. Mipurango ndikuitira kuti ndikazoita basa rendinoda, ndinoda pa vijau, ndinoda kiriasau, ndinoda kutengesera wamwe warimi, ndinotengesa. Ita me ndakuwanzira ndimu dzina mari. Isusu muno muMosambiki muno takuziva kurya. Wantu wese wangasingaje sarada waiti mashizha mawishi nawe mbudzi. Mazvinguva dzino ndiyo sadza ikuru kuna wantu wese. Ashote sekukanda ndimu. Howe inoda ndimu. Nyama inoda ndimu. Baka yao rinoda ndimu. Ndakagara ndichiona kuti zviri nani nelaranja na ndimu. Ndimu dzina mari. Saka ndikusima ndimu.
1: Ndizvo basi zvamuri kusima.
2: Abhakatera ndikusima. Pamunda pangu mukasvika echikora para wantu.
1: Munoerewo munoshanda navo mukati mobasa renyu?
2: Ini ndiri ndega. Sosha anda kuzotenda ja wana wangu watatu. Ndaichema kuchemera Mwari. Senino namata kwa sembelea didejo Afrikana. Ndaichema kuchemera Mwari azondipindura wana wangu. Warigera kuma wawiri. Umu alikuma machindi kufamba naye munzira kuti nimupindise nzira yakanaka. Wana wangu. Sendiri kutaura si. Iwona kazondi shika nguwa kuzondi funza utipapa tikachera mataka pasi. Yakabuda pasi mataka. Tikachera na bazi yakabuda pasi. Mataka ya rikushe ya rikununga mari. Ndikati wana wapona. Ndikushana na wana wangu ja. Ndikuwa zizisa. Kwa mwine simba rikuenda. Wakaziwa ndo warigera.
1: Kukomba uti mwari wakanaka wakuziwa kutikurima kakanaka.
2: Walikuziwa poriki. Walikugarao na mare mboso. Umwe wacho ya tenga mbuzi. Ipo ndakamuzwa chitaura kuti ndoda kutenga mbuzi. Ndikamutunthudzira kinyendo chimetika kutenga mbuzi. Inini ndotengawo yangu mbuzi. Iyena kutenga mabata, inini ndotenga mapilu. Zvese ndapasa iyena tesara nazvo. Zvese ndikuitira kumugadzika pfungwa dzake pasi.
1: Vana venyu vese vari muchimoyo muno.
2: Vari muchimoyo si. Vese ndavaendesa watatu vari kuzembe kuonerera projeto zedu. Umwe ndiye alikugaza alikufundisa profesore. Wasikana walipano wairi, umwe aifunda bera, umwe alikufunda cabeça de velho.
1: Urikuita urikujijisa wakajija mabuku api?
2: Uyu akadzidza ja educente porque akaita física. Ja doutor. Ndi kuforomari wa mwenu wa sikana hawa. Umu uyu akuda kuita teknika dipoti prosimu wano. Umwene uyu alikufunda za agikultura. Pakaita 3-4 wano tambe alikukunkuru hili. Yese mari ilikubuda kwenye kumina jidoro umu.
1: Murukuma jijisango mari ya kurima?
2: Mari ya kurima. Wakubera ino pagai 3-200. Wamuchimoyo munu ino pagai 3-800. Zese kurya. Nguo. Zirubuda mumina jidoro.
1: Uwa maturu kuchijisa maturu mugaza, maputo?
2: Uri Gaza.
1: Kone kweyo makamu jijisa mwimu mwanauda kara kupeja ngondava ya kurima?
2: Si, ndakamu jijisa. Primero, ndakamuendesa centro, katandika, centro de padre. Majimari ya ribuda munu kubuda kurima. Kubuda katandika kuya musidade upeza decima segunda. Uya kuno kuenda pa upe ate kunkuluiri dottoramento totsaga basa uriwona. Nyanyaya kurima sheti.
1: Wakatanga kushanda rini?
2: Gorelino. Gorelino.
1: Saka munoti mpururu makuwa nditi?
2: Ndikurumbiza nazo Mwari. Nyaya yangu muntu wese anobereka atendere wana kuti watambudzike. Asinda toleri kwiri kwa mtoro. Porque alikuzirikisa ega, pakuata alikutaga ega. Awa wakomana walikumunda watatu. Walikuja oga, walikulima oga, walikuzirikisa oga. Pano ndasara na wasikana wairi na warapaji wawiri. Ndiyo wangu kuita dispeza.
1: Vasara wa munofungi jiriwe kuti chido chenyu vai zoti vawaneri pibasa.
2: Umwe uu, senini ndina ndau, musikana alifunda za agikultura, ndino muendesa kumunda. Mukomana, mzukuru wangu alipano, akaita decima segunda, nda kumuendesa kumachazi, asigiri letisidad. Porque nini, nda kareformari, ndi letisista, midzio yangu yese nda ishananda kuzosira yona. Uyu teknika wa Saudi, tasiana, tika zorwara uya notibasira. Uu musikana wakurima, akashota uyu zvakurya teknika anopasiwa na murimi agikultori. Tikada kumbira pfungwa kuna profesori nokumbira pfungwa kumprofesori kumaputa. Tinoita sei.
1: Zvakadini kunaka kujijisa vana?
2: Wana zvinonesa kudzidzisa mazve zvikazopera. Wanawo wakagarika wakaziva kuti ndakabarwa. Iwewe babacho unochinja pa upenyu.
1: Zvapi zvamoda kusiya imwimwe maererano nobasa rimuri kuita dzembe?
2: Inini kazinji chitado ngaindifambire kuzondiona zvendinoita. Pafungwa yangu ndikakumbira chiro. Kuripo kukumbira chiro rukukakanda pabuwe. kuripo kumbira chiro kukaganda pandimo. Ndizo ninotaura kuchitatu. Ngauye kuzoona zvendiri kuita. Zviri kushota kuti ndiwanzire.
1: Maida vanani kuti vavuye kuzombovana.
2: Komo mutemo audarikire murambo. Po chef du posto akaita runyao visita kumutungamiriri. Ndakakumbira ine kuna chef du posto. Chef du posto ndiri kutsvaga makina kuti azondicherere ndiite tank reservatone. Iona akandaira kati isusu hatina kundisoncho kutsvagira makina. Indakazovataurira ndikati ndinotsvaga inini ndikaona ndakonerwa munozondipasa pepa kuti ndizoendese kuti azozive kuti muntu uyu arikudi atenderwa naguvheno kuita izvi nazita renyu podi kundibatsira ndakataurira machandina kumira wakasaita iona ndinoenda kutsvaga kukataura na administrator ndikapedza kutaura na administrator kwandu akareka kunditenderi ndinouya ku province utaona governador primeiro secretário do estado como ndiwo machi nai ndinotaura secretário do estado. Secretário do estado wakadikonera ndinozomirira zuwa rinozouya presidente ndinotaura madata ese ndinofamba ya ndinonyora. Narimwe zuwa akazoya presidente nozovabvunza kuti ndiye akuti ndakataura namwe, ndiye akuti ndakataura na ningi, ndiye akuti ndakataura nawe kukeshari. Era kuwa kurijiri pfungwa dzawo. Ndinofamba munzira mesho.
1: Api mazwi okupedzisira munawo kuno varime.
2: Varime oye, ngatirimei wana wedu ari kudzidza. Shtadro yaziwa kwanisi kwa pindisa basa wa ntuwezi. Iwewe baba, ndiwe shtadro pa nyumba pako. Ukafumira kumusa na kuenda kumunda. Urukutonga. Naye kupasa problema shtadro. Shtadro. Shtadro, wantu walukutonga. Iwewe urimunhu. Asikumbira kubeswa ushiitao wega. Ndizo inotaura kuwalimi. Ngati satambe na mataka, mataka takapuwa na mari.
1: Sianye numero yenyu ya munoshandisa.
2: Numero yangu 86 25 85 311 84 92 84 49. Repito, 86 25 85 311 84 92 40 9.
1: Tabonga sarai mshone.
2: Horacio Jaime Minas.
0: Vaprokire munodika vu Radio Mosambiki tinowanika pa FM, pa Onda Media no mu internet. Isusungo kuti basa redu njakuita mabhoyo, basa redu njaku zisa masoko no zvirongwa zvimwene zvokusiyana siyana mukati muverere Radio Mosambiki. Zvatingaita pano ngozvokuti timbozwa vakabarwa kare mairirano nonguva yatiri kupona zvino kuti vanoti kudini. Baba hazina?
3: Inindi noziwa Agostinho José Luiz Dias.
0: Baba Dias, tadiva nazo mkati mozivara nyamasi. Munoti kudini mwimwi, nyika ya Mosambiki ya kavaku kwanisa makumi mashanu na posa makore o rusununguku. Mwimwi, makazivona vokusununguka kunyika ini?
3: Nakazivona bembe mesmo como zakaita, como taigara. Kareko na nyamasi no ziri kuchinja maningi. Magarire kare na nyamasi no kuchinja maningi. Tingaenda kubatenga kuita muenzaniso. Ana ikare na ana mazuano no kuchinja maningi mezi. Ne pekutai kuita respeto ya isu wakari kari ya utishagara kanyo na ino hii. Ikuchinja maningi. Wana wazino hizi. Eba, shibasa mezi. Dokutukumpundu kutai ngatidai. Autodia eu zero ultrapassando. Se daí tudo e tempo já co tempo não é andio pia e cali a chinja. Então maneira ou não se está a bajar de cali quando o desvono se como se não ida não se não bater muito no gaúcho é mas então ele está com dini mano ou não cusco as ninguém dini mas como muito tá outro tempo na tempo não é andio pia cali ia e maneira de cali disco é susto né porque a garra caninho nem nisso. Tukusiana maningi. Siana maningi mesu.
1: Zvakava zvakareruka here kuti nyika ino isununguke?
3: Ya, nyika ine kuti isunguke yakati zvakatipfadza maningi kuti taparti imweni na taidzvinyirwa makorono zvinoizvi zva takutonga tega tega takuziva kumbe tinorarama manera yakarekare aya era korono padodoko basi aya ora waenda mukadheya wosungwa mazuva ano ino zvekuchinja kuti takutonga tega isusu zvakazikwa libotaratera iuzomes ndiyo yakaita kuti aitidini tigara takasununguka.
1: Zvisinei zvese izvi kuti zviitike ibasa guru rakaizwa mukati munyika inoyo Musambiki pakugogomera kuno maPutukezi kuti vabude munyika ino vaende kunyika yavo. Makaivona imwe muhondo yemaPutukezi?
3: Ya, stende singu inoi ndanga ndinokinzi ano. Inini ndakazvisisitiriwo manya ndakazvisisitiriwo nao stende singu mo. Paratenya manya ndanga ndinoona ndanga ndinokinzi ano.
1: Tiri kubhuya mustende singu kusununguka kwenyika asi munoti maiva munogumiro makore nemakore mashanu kubereko zvinokomba kuti pagumiro makore nemakore mashanu sure nwenu makazviona zvaiitika?
3: Ndakazviona zvaiitike zviya vanga pano kushupika maningi kwaiitike ku tempiona yekare iyai mazuva ano nhanda taakutonga tega taakuzoonawo kumutinoita mazi ngokugarira kwene koko anhu vakadakara maningi kuti aita tasununguka toone zvimwene ndizvokuti ndakazviona ndakaita 60.
1: Rapi soko romoda kusiya imwemwe kuno vana baba vana mai majaho mazuva ano kakurutu ngokuti vano mazuva ano tisinodika kutizwe mupango uno kuziva kuti zvakambotangisa kudini zvakabvira papi. Zvinhu zvatinodikana kuita kuti nyika ino igare yakaterama.
3: Ya, apa pirigunda yamandiyo pasaino iyi ndeyekudari inini kukomparari tembu dzino idzi nedzakaridziya idzo zviri kusiyana maningi maningi mhezvo inini kuda kuona neekuchikora ii ndakaita mudzidzisi ndareforma hangu ndiri reforma handu makuda kuona magariro ako nemafundisiro ataita isusu nenyamasi unowu zvikuchinja maningi mhezvo ndingamupasa kana kuti aikuenzanisa kuti isusu taenda kuchikora teikombiriri ungazwai nyamasi unowu paita kudari taiita zvino izvi nekuchikorewo watoendewo chitaizwa itaitepese tirabalo parakaza dziyazi mazuva ano kazhinji hazvioneki sokundoguma mbiri yebasi watotopasayo epao kufera wakona kwakufera umwe vaviri isusu iyo taitofera mekufera mezvo zvino izvi mazuva ano nekufere kushoma.
1: Ndimbomubata muromo ndaida kuti ndizive kuti muri kuti zvasiyana pamadzidzisiro aizwa kare nomadzidzisiro azvino zvinokomba kuti nokusununguka kwenyika munhu wakuita zvaanoda
3: kwachangu nokuti zvakasiyana maningi puriki foroma yakona yemajuventude zvino izvi neyakarewo mani yataigara isusu zvikusiyana maningi mhezvo siyana puriki mwana zvino izvi kuzwa achazi vese mwana wakabahwa mezvo tembu dzino idzidzi unosiyana naye maningi mhezvo kuriki nekuda kugara pamuzi kutaira chipeto iya kuti paguma akuru asharukapo podopuri kutogara kemitu kuda kumubvunja akati painini ndinogara asimezvi ndakarega isusu taipangwa kuti izvi izvi hazviizwi munhu waigarawo foroma yakugara kugara kuita munhu wakarongeka zvino izvi iyi zvakusiyana maningi mezvi zvikusiyana maningi.
1: Mungatibhuira here kuti kuzwisisa komaita nguva yokare kaibatanijavo nokudzvinyirirana kana kuti maizwa ngokudzvinyirirwa
3: kasi kuti kuzwa ngokudzvinyirirwa puriki sistema yekare ino iyi handizivi kuti ai pamweni tongachinja ngemaitiri akonewo puriki isusu tembu ndakabahwa inini murana muna musasenda iumo kuzoguma muna stende singwa te muna wotenda te taiona kuti ai babangati ai apa apaiti apaiti kamari apa panoita zvino izvi munhu unoremba ateyo kutobata porubata naavhese iyayo kuti izvi ngizvichinyi ndikumbvunja kuti ngatichinji oita izvi mwana achatendi oda basi ini zvangoda kuziva zvinhu zvangoita basi enda ndiwo maite kuti ai zvikusiyana maningi maningi mezvo unga nei mwana kumbvunja kuti ai enda kwakati kuyai yakatepa ini ngaenda iyo ndobva kuona iyo ndipei singu mitikazhi kuti ndahamba maningi ndipei singu ngakuti uda kuti ungatimubhadharisazve ukatambaa singu iyo watibatana naye kusikora taedija isusu taende kuona iyo mwana zvino uda kuti aende kusikora mudoko tekupasa lanshi usina lanshi zia lanshi oranshi aende kusikora ndinogara angu kuchinja maningi foroma yakona iri kunetsa kuda kuti ungazviunga kuti zviri kuchinja ngendae para kistan majuventude kistan nembaba nemwana mukadzi akadzi mazuva ano ane kuda kuti kungada nekuda kuti mutu kuda kutaka padoko mamaba watopinda basa napinda basa wamutakirei mukadzi iwo isu kare kare taipona mana yedu tainge tine respeto zvino izvi zvikusiyana maningi manera onawa kuda kuzoti ai tizvikande murinya kwazvo zvakunesa maningi unesa maningi mezvo ne waende kupurisa uno waende kupurisa mwana mwana wangu unowu munditsva kuti mwana wangu unowu agare murinya utozwa kuti papa mazhi mwana ugare murinya ngei mezhi munhu agora mazhi papa ngei mezhi munhu unesa maningi isu kare ungati mwana wangu uno andizwiri nangekuti itanga ishi ikonee waitotenga watemushapura padoko kuti agare murinya mazuva ano zvikunesa hazviiti kubvunza watopfunza ponopapo wata mundakuti kuti ese pai epa komushafazeri mushafazeri bhenta ndiyo foromende kutiai apona apo tekupaona maningi guvhero nokupaona maningi mezvo kuti manera ano aya tiri kukanda ana kurebesa munhu usikazivi nechii chaanoziva panazvo enda foroma ineyo aiti ndipoi foroma imonizve yanoona angu inini ngeukanda mari pamberi mari pamberi enda hwiro unonga uri sure chodoko basi epa hamuna wadhezhi apo hamuna wasingwenda apo hamuna warefreshwa apo gora mwana foroma ineyo hazviiti munhu uda kuti ungangudidisie foroma ineyo hazviiti ta foroma ineyo inei aiti ta refresh kuzizikuzizikuzizi hazviiti mwana wese epa foroma yakona kuti ungamuda kuti umwedhukare nese maningi unofana naye maningi poi neambiendi futi nemubairo mudini angaenda pavizini apo ndakuona zviponapo mezhi makoiza ta foroma nei prainini yangu ototi isusu andu wekare tikubata mavese puriki mwana kuzwa achazwe bodi kudini ne wadini nei hama dzakodzi uda kuti angozaipa iyi yangai tempu yenyu iyi tempu ino iyi handiyopi akuva tempu ino iyi handiyopi foroma yakona iri kushata shata maningi mezvo aiti ne murimu uu maenda made transport mukuru waoneka kuti umntu mukuru ugare nyabuda apo ndigarepo mwani wautogarepo nogarepo mezvo ta zamazama pakaderepo mukuru wakagara waano ndebvu wano imvi asaburipo so papapa asenta iyi taforoma ineyo aiti ngatipange ana govhe tambe ngaipange otambe ita mupango wotepa izvizvi ngazvisaiti munhu unogara be agora mungati apadesha apa desha aisiyaki etempu dili tembe yakona ngepi tembe yakona yekupanga zvirozvo hazviiti tandiyofuma kuti indikuti ponapo ngabanasirwe padini tigare zvoso ana aite respeto nekumabasi atambe kuita respeto shefu ndishefu akuti ai umwe nouwo apa inini handipiriki ndakajija maningi shefu yeshefu respeto agora zvokanda mari pamberi ndipozi hazviiti
4: mazwi okupedjisira
3: mazi okupedjisira inini
4: maererano norusununguko pakuti nyika ino igare zvakanaka
3: nyika ino igare zvakanaka ngatibatane tobatana kamari isusu kubvira anotungamirewo nesu tambesu madzibabawo nese batane porque ana ano tukua kanda mnyato kama ninga anukura se mutemo mutemo ngao batane mutemo obaba ni ukwazi ni ukuzote ngao batane ana ya gari mulinga porque juventu dende seva danasan tinga posa ana ano haya ana nore baba segu zio huiru wanao tongozwa nolewa chenjevu tongozwa nolewa chenjevu iweka butongozwa nolewa chenjevu ndio na ngoma hii
4: nakamuzira imwe mushilipindu
3: ndakamuzira zilipindu kwa munyapa central mara hura wakafu
4: zvakanaka tinoti sarai zvaushone ino iradio Mozambique todivana zvingufamba
2: kudoro